Ahosha. Emara netla 5 horas ni 16 minutos. Oriosha wa nihikuna no pacherana mweri wa junho e akaya 2026 ni nihikunena na mwana o dunia. Alo, eriwe nihiemi hapu mikinakina seyo sinchikeliha mutuli. Okala wa sana sene wa ashina mane. Nirahuwi, muhie mana ausere eshikola. Muhie mana unue wi muteliheke. Muhie mana oholo amutanle tani yo oni amutele nari ateliweno maha wawira na lipihera. Nari nikalakani hasu muholo ashina mane kewera ka wisa kihera. Mama hosho eripote. Nira huwinto osoma orera. Olelo vani waneno ni nihasu. Banda wa ashina mane. Amona mana ora kala. Irewe uwi owahi kaleke mashikola ni nari. O kala ora kala weno. Unihiwa nto mana. Ahina rohiwa oshikola. Wayala ngwera wapasa. Yale ngwera kokora. Yale ngwera wisu siha. Rowena kushereke mashikola ni ya usere olepa ni osoma. Ni haa kalele ni haa suhoye. Iwo, ori, uchikedi haa mutuli. Saseyo siri sa sofa ni lasa mwana. Rowena nrewi osomo rera.

Bazi na jiripa, oi tuwala si doze minutu, chungupika na kuilanga kustudio dem, wakuzumani kwa wanyale nje wanyatiji, alo, bondia. Alo wanyale nje wanyatiji kustudio dem, bondia. Yae. Bazi tuja nga kandipa kuwarika pamu, duwanyale nje wanyatiji.

0: la wa mloko wa Inas o provincia ya Wampula o Cabo Delgado Afrelimo anikthukuma namu nihiku na namathano ni noworwa nrwa mpanda wa wire hereraya wi yaikhalele mpanda masana sene va e conferencia etokwene eni enirane mu mweri wa agosto anala khanyiriwaya mu e provincia ya Omanica iyani sikinaku tinokhalela mpanda wa vamkumanelo wa ihapari munihikuna nolelo emererani wi nohola tulane mara a presidente a elapo geta shapu onala tula athu othene wi ekhaleke awalokoha yale anaveiha ashinamane masophanela saya geta chapu alatunde aholeli aikano sammawani aidini na veto atu othene wi ekhale awakhapelela ashinamane mara presidente aelapo ohima ariki wi othene nokhalano ni wi nawehera ashinamane yawo anahawa
1: uma criança que vive com amor com carinho uma criança que vai à escola que tem o acesso à saúde que brinca em segurança esta criança também deve ser ouvida
0: Mwana o kapeleliwa ti mwana onunua sana sene. Mwana osiveliwa ti mwana iyowo oni anunua masana sene ateyaka. Mwana orua oshikola iyowo oni aniwa masu awe. Omukapelela mwana ori onhusiha yawi iyowo anunua pama sene. Omva heikano masana sene ohimu nyonywela. Ohimu hasula, ochekula ni mwana, ohimana, vawi, omanaru weiwo onunua ni maparima opiera kalaye. Ompa hamkono mwana, umupara, ri, ochencha, okumiawe wi, anunua masana sene.
1: Mas uma palavra de carinho, um conselho, um abraço, e uma boa orientação pode mudar a vida de uma criança.
0: Panda wa ochapeliwa ni hiku na mwana o dunia. Na mwemelela auni sefe muela pahu. Yowo ororo meliha wi singhala opakiwaka iprojetu seyo sa waka vihera. Ashina mwane muela po yotene. Waholo wo waka pelela wi enunua pa masene.
2: O governo de Mozambique comprometo se.
0: Ega pineti ela eni elipelaka vana ano. Wi eno pa herera. Waka vihera ashina mwane, wii yawe ekale o kapeliliwa, wii yunyute masana sene ni okumi worerela. Olelo vaa, eri osuwa nyenye hawi mwana, onipanela antoko kalano ikipasu, onipanela okumi yawe ni anunua masana sene.
2: Ir a escola, temo direto de seren protegidas control.
0: Ni hiku nopa jera. Na mweri wa junyo mu elapo aho ni nchapeliwa ya wi wakapelela ashina mane rimuteko watu othene. Achu araru aho kwa mahawa owanela mapuru o distritu yomavago mbuwama mieri miraru samaka yola nraho. Eri ashina masheni amutakwani na wi ohuwa Fernando Damas.
3: Atu araru arimela wa mwaha wa wanihana atu ni asnam nama otstitu yo mavago provincia yo niasam. Atu ala arimende wa mwaha wavariwa ni konya ni naveto wa mwaha walumwa ni enowa maboma sikani sonsawisi ni o mavago vapomani. Musaturo aitstitu yo mavago Cecilia Kasimu ohima wera ohia otanyira anokwa. Asnam nama ala ananariha mikwara soko na mloko nuwa mili sasokia so hiyana hiyana. Uhuliwa imata nipuro ni mosa inaveto umuliliwa asnam nama ala ni akabiti. Inaveto sitarihuaka miota sammawani soo umulila itepo iya timiteko simvarihiwa wariliwaka upahiwa mahosho ala. Motokweni ole osuliha wera upakiwa iwapo. Soo molila itepo ti miteko sikina simvarihiwa wereliwa kawira epahiwiki mahosha ntanyirwani asinam na mutistriti wa mafagu.
4: Estamos sempre a discutir com a administração da reserva especial do Niassa para ver...
3: No kweli unona nea mahosho uwa nihana atuni asinam na ma. Masi uwera nivukuleke mukaliru ola nivariha mteko uwa molila asinam na maala na kapiti. Na mito nivarilaka miyota